0: Iyan sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bay na ako rin makopyo nang kitang ka, minay kitig kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bay na po?
0: Iyan na kiko kopyo. O saan ang naka ngayon tawan na bay na kyo?
1: O, iri na kiko. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kopyo. Iyan sila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, pyo kurugyat. Mingilah di kong yung yadawan di daan oh. Katila.
1: Is no makasusa intan na po di handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko na kaila ko na malas ko na mangin tong engine na.
1: Malas o malas na po magkinang ano pa radio kaning nga FM harap po nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya harap po nagyari kapailan ko ngayon tawan orang oh. Mamaya kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Kapisalang usaban, bay na timan ko pulambos at itaruputan ko ngayong-ngayad tawan, montok tadaw bay na. Kapag tulang kalima taon, doon na ribo, doon na pa naman ang pinalabos naman tadi ti kapisan mangingintong taon Malaysia. Mantag iti dapat watas panong kayo ng sakit. Mantag iti watas sa kiningaw ko, sabayin bay na, rumasa med pipira kinayanan kaya. Sa sadapan, maningarod miyang paitungos il sa duwa na kainan. Panang katatuang, rumasam il sa duwa na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na padam 5 darja Celsius. Linaso ba sa asiriba, duwa na padam 3 darja Celsius. Nabawan ka, soban may na, rumasam isa duwa na kainan. Panang kasadapan, maningarod miyang paitungos il sa duwa na kainan. Panang katatuang, rumasam il sa duwa na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na padam 5 darja Celsius. Linaso ba sa Siriba, 2 na pa na 4 darja Celsius. Tainam ka sa Banbena, rumasam isa 2 na kainan. Panang kasadapan, maningarid miya pa itangus isa 2 na kainan. Panang katatuang, rumasam isa 2 na kainan. Linaso ba sa Kawas, 3 na pa na 2 darja Celsius. Linaso ba sa Siriba, 2 na pa na 3 darja Celsius. Panakitid watas sa Tambunan ka sa Banbena ay sarasam. Sa sadapan, maningarid miya pa itangus isa 2 na kainan. Panang katatuang, rumasam isa 2 na kainan. Linaso ba sa Kawas, 3 na pa 4 darja Celsius. Linaso ba sa Siriba, 2 na pa 3 darja Celsius. Hingga na biya, rupatan ko ngayong ngayon tawan, manta ka tinaw bay na ka hapad tulan kalima taon 2 na ribu, 2 na pa 6 pinalabos. Manta ditid ko, pisan mangingintong taon Malaysia, manta kita dapat watas, manong kainan sakit. Alansan na kanon ka pelaan ang nagigapasarahan, ang sigaw to kakalko dat miyang paidahay, hiti da radio kininga FM.

Amatang niti, rurumamit at sigiran ay sa account bank, ikinayanan, panong kayo ng sakit, kaya? Kaya ka panalaman sa ba? Lalabi pa, panang hitid, watas sa tenam. Kumabong tenam, am naghihitid na bawan, kaya? Mantak dat kahapad tulan kalima taon 2002 na pada manam kapihanda tatadaw katurug ya. Akay na pangiti Dewan Sri Ontoros Kumabong. Sa Ginoo walo na pada ma isa tulun kya. Tadaw bay na ti tebenay. Tadaw bay na ti tebenay kya hapad tulan kalima 2002 na pada manam kapihanda tatadaw katurug tadaw bay na. Kay na pangiti Dewan Sri Ontoros Kumabong. Mantak dat kahapadam anam tulan kalima taon 2002 na padam anam kapihan dat tatadaw ka anam kaya na napangay iti Dewan Serbaguna Nabawan sa Ginoo hatus talun na hapad tulun tabinay kya imarurumamit it is at account bank kya ang kumari ko ditang anak kya manda kayo barasaya tangatapada kayo tamada kayo taki todo kya it is at account bank kya. Manyala tanudan may hilakya o gaw. Tanudan yala may hilakya ando. Akan ga eh, akan ga daha. Kagya man, upan na tanga kodo malahing. Tay ka i tanga tanu, tanga taki kya. Akan ka pura-pura da karangaw kya. Aman ito jam ka siyam, 5:02 ka sabin. Alala, maging auto van sining kya. Sining man tadi alias Zakaria, rumundok ginawakom nagi sarin na mo sapri, sumandak kayangan. Akening AFM, kuhay aramay ba?

0: Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da pasalimban, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay bo.
1: Kada ko pinaray ba daray pag yan tipinay lalabi pa yala dit o bas ko piya dat min panaw dat tuwang kya eh beritus gongkit kada pinaray ba daray ba jam kapa dapadam 4 minit kasaban kina FM kuhay aramay bang.

Pagulaw di harasin ning mata di Jazz Red Gusip Sumandak Marotay am nagi Rizan Azmi narikat na di Kawago minagay tatan manit di jam ko pada-pada masiyam minit kasaban kya pagulaw dati milambos to Kawago kya hariti pasan naramit ko mata di WhatsApp kina FM mata di amankan salam lay siya madani kumadika di Jazz Red. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sedangkan napaparan karaja hinag konti mantad ako hitid kampung Baginda Kaningaw. Manog ka siwatan mamasad kapisanan kasaban hitid na daw katuro. Kumadeng sedan may kinangaw alansan o misngis ka sa sariga siya. DJ, asa nang ginawa ko saban nakamanang mamain bol. Aminisap da Brunei Liga Super. Isa kusong DJ ka siya. Oh, bayahan kumada sabah ya. Ang mga sarit ako da tumaguang danu na papagumbalan kaya ito pinay para dito ipagumbalan dat manikiti kita daw kaya walang pia dat out ako kayong bagoy na tay kayo nababasan ako na tumaguang danu na papagumbalan kayong kuro pa nga sukudan ka sarit ato daming kakat kaya ito pinay kada na dat atagakot sunduan ginawat ako. Ito lang takaw di takara magawit takaw id tumaguang dat itimpuntibu dumantal kya tumilamus at agaras tumilamus dat kakal dat pangingis amisangingis kya ang makatumbayan dat inansandri isa at panakasabap dat agampat takot imanimanan takaw agampat takot ang kabang-kabang takaw dit labid asanang kamantadi kanihab kya kasaridat makinangaw yang paidaid RTM Kena FM teman setia anda. Edwilita Edward kamatan montok to insanan kasi di Joseph siyaw na sindulan ginaw no am nagiaben kakal automaulup kanya FM kuhay aramay ba.

0: Radio Malaysia Keningau FM.
1: Engkarapia sining narong otoko sining mentadi aben kakal automolop menagi sining mentadi kasih di Joseph. Siyo na sindwalan ginawan o amnegi Edwilita Edward kamatan mentok tayin sanan kya. Amar di pasan naramit ko mentadi ti the WhatsApp ken FM mentadi sighting. Ito pinay sungulon tambalot kya. Julian F. Lian teke Muhammad Hafiz. Siapa nang kita Presiden Pertubuhan Etnik Gana Sabah PEGS Kebangsaan kya. Assalamualaikum, salam damai ku madika DJ Jirin sungulun di paling malatupid RTM kan nga FM au bagia oi. Waalaikumsalam DJ Mama Sanoku kotabian tadau kamatan santap tepinai makikinangau RTM kan nga FM. I'm happy Mother Day. DJ tulungo ko padaan papulamus diti pasan maya da boras dusun gana kasiya. Pamilya bagya umbalan kasari papulamus nga sigirad ako tunod nga magkiampun ako kaya ito pinay. Akan siwan na masap kongawian. Akan siwan masap kongawian solod-solod sayat-sayat pertubuhan etnik gana. Sabay nambo na po pengiyan dat vanity. Kamay solod kau mangkinong RTM kani FM mansiu bogiano gitu kaawang takaw kasi ya kaawang takaw simok simok no ka wasi ka DJ kani FM mansiu kopi intadaki Julian F. Lian teka Muhammad Hafiz paring konangan man Muhammad Hafiz teka Julian F. Lian. Ama bay nanti jam kau hapat telun hapadam 5 minit ke saban. Maginawat pa ako sining kya sining man tadi Freddy Hampton aku katerima kau gulian om negi sining man tadi Petrus Kintiang pinamatan ni Cecilia teka Jenny Peter itretan dat sumandak apin-apin keninga FM kuhoy aramay ba.

Sini nga matadi pinampatan kaya sa Kaganakujaw. Sini nga pinampatan di Francis Batungan, Jikulu Ambon, Jusin Ambuyungos, Nusin Batungan, Amnegi Saplin Rasiman. Kini FM Kuhi Aramay ba? Abusan sini nga diti, araw toko kabar tiniba, arikata jam kabar misa ka Suwabon.

0: Okay, nang tao kya?
1: Harga ko ti pasan na ramit ko, mantada ti da WhatsApp kina FM. Kopi sanangan ka saban di JJ rin, yoko ba ti JJ, JJM mantad. Tambunan mamasan katabian tadao minggu, om kuma di balan-balan.

Kumadi balan-balan kasiya kaya. Araw tumoto nga siya tayo pinay. Kumakadang. Sagot ako pa ako tayo pinay. Kapisan nga sa bandi JJ rin. Yako'y JJM man tatamunan mamasan katabihan ta Domingo. Kumadi balan-balan. Lalagatan na mga sokasya kaya balanjan tiya kuy puntid teno pun sigaw DJ kihay kasiya ato kay kalian na din mga sakat tumutong sa bena kaya ito pinay Mikael. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullah kaya pamaraw kiti pasan na remit ko mantadi WhatsApp nagi yoko Francis Tuya matad pantay baro kaningaw. Makiano ko dadan sining langad ko di kayo sining di Julius Jiwat sa daman ay kasiya man ko parang hay ay insanan paganakan Tuya Bintarang legal di Boyngon ang paganakan Swill ang paganakan Sway King paganakan tipagan ko Irami Katim ay insanan yala Kelid Kampung Marapok Roslyn paganakan Mariana paganakan Kampung Paaltenam i Rospin paganakan Hilid Johor sa Mananjong kasiya. Konsiga kumadika tibinay Francis Tuya. To nakano papataha kapasan kya. Makita mo tapos sinding panikano kya. Sinding panikano di Francis Tuya kya. Julius Jiwat Sadaman. Langat ko di kayo ang nagi. So, itong nagawin sa niyo tadi, Jack Ninot. Sumandak macam di keke. Kini ang FM, Kuhoy Aramay Ba.

Kedali wai miang pai dah DJJ I keselimbahan baras dusun Keringau FM. Leles corona beragi bujangan dan menagi Dato John Gaisah no record no di bulan lima. Kaki ya. Menegu tatan mana ti jam ko habar misa pa pat apat habar dam lima minit. Aka saban kia. Aka mendat ipampat pampat dako na di kaslimahan baro susun kena FM tabi na inga pagulodat may tatagyat dako kia. Si Osiatun ko papa lambo si tipasan datahuri na kia matadi saiti. Kapisanangan kasaban tadaw minggu DJ, kapisanangan tadaw minggu nagi, iyoko ti Muhammad Faizal Marius mantad malalap mamasan katabian tadaw tagayo.kamatan. Doon na ribo, doon hapadam anam, kumatayin sanan, tabinay-tabinay, tambalot-tambalot ko, inamba na pa, kinainan dila, bainati, kasi ya. Alansan da, dalidas na ko, sabiawi tadaw diti. Ponsikaw ka, ponsikaw na ikumadi ka, tabinay Muhammad Faizal Marius. Mantad malalap tenam, kya? Mantad diti, tabinay, kya? Iti padikan tagisam tiga selimbahan, baru susun kena FM. Tagadan ko kayo talo sining may susuhot. Palimin nandi guli, ampuna okuna. Saloma, Romo Pitong Kiyadan, nagi Siti Pajamin, sorry-sorry na po. Pagulong itatangkiyad kya, makiampun ako sigara dahara baras ko di Takapia, nakontak suang ginawa di kayo. Tingkasa di Norwan, nadalaan, teka ako na primanan dahat nakasindol ginawa di kayo. Pasan-pasan di ta nakaramot, teka ngaran-ngaran di ta na dawat, tabi na yung makiampun ako kya. Teka harmato minikan usinding nga, ako nakasalimbaw. Makiampun ako mantat pampad karamgisam timpurulo. Sumulit ang malut para jagya di Jayza kasiliman baro sa murut pagayaman takaw monsoy intara jam kaburam rotangan waraw sabay ra jam katalo ramay gisam kapi salat kagug ya nuita sedang may da kayo papia nuita raat may da kayo tamay kadagampia may dat mamurumbak pamusaran gisam kapi salat kagug mantadoh DJJ, teka DJJ rin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Hinoko padama.

Ya pagkakakan sayan ratangan moro am kan sayan anting ay sramuyun. Am kosan na pora jam kasa ratangan moro aring otaka ako pamahunan. Amrayno pasuko ko pera mo yun loho no gatara nun suavyo hino operam sa hari bulan sila kalimo roh ngaribu rong operam monom. Lohon nususugata siyam nga ringgit limong nga operam limong nga usin sa kilogram. Gatakapingan grade kasa apat nga ringgit onom nga operam balu nga usin sa kilogram. Gatakapingan grade karo talong nga ringgit siyam nga operam apat nga usin sa kilogram. Gatakantalan grade kasa apat nga ringgit apat nga operam onom nga usin sa kilogram. Gatakantalan grade karo talong nga ringgit tulong nga operam sa nga usin sa kilogram. Gatasikarap sa nga ringgit limo nga usin sa kilogram. Amaho hito pinengkwal no lembaga industri Gatasaba LIGS. Pahakakarayos taka po antingay sa amang kiningo taka pora rimbay. Pain mo lalaho, rimbay ri jumitin niya bo am Ilori Maria Tahuan. Am sumunuhin na baho, rimbay ri kunsin antong si gagaba.

Ay kaplisok wang am ambo, kuno po ina asalok ang kivala raman mo. Hino pay no ang mayar kayahan mo. Aun po no tuotaka, itaka kuno yak lalaing ramato no sangunun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

ay kaplisok huang am ambo. Kono po ina asalok ang kivala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun po no tuotaka, itaka kono yaklalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga po raoro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

Ya pa kakakan saya nanti Hesra mayon Aun na winin ang akan nangansak na mikape na akan kansayan ang akan rah tangan oro. Ang pagkakaon mayra karita no ang kiralan onsoy-onsoy ilen sangkul alamo rapat ang ulo. Huangon kansayan no inan am onsoy-onsoy akakasukura ulion kapo am sukot. Ang pasuko ko pibili no rangan taka ari ni majanun. Hello DJ Iza kansayan odo no popot minggo ngam kapyo kamalasu. Pamaramitan odaw noh inan sam pamagunan. Kansiwan ko ngay do ina ina labi po koson do ina ko. DJ nasaw kena kia sangulun ina kansiwan intadako. Om gamakapoyo nasaw pai paboyo am ko teluadan. Yaw kansayan ra oro minggu. Am ikapyo na handu aw tapi kan saya rauro inarion am kawino ina mulu penamatwo ku irinopot am ipahin iso imila am pahaka pahakaku.

Rini rah bilin mo. Amroy sa kapang kining ora rimbay ama ina rimbay rimaw li Leroy Mangun. Am sumunuhin o rimbay ristep jo o habi. Rayo sa kaya ramora kasalulaan rahu numurot pagayaman takaw monsoy.

Sabay ka plisok huang ambo, kunopo ina asalok ang kivala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun pono tuotaka, itaka konoyak lalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

Ya pa ka karai no kaya karako DJ Izara Rohitura kasalula andra hunumuru sukura jam katalo ramai. Pain ko nang ramai na kaya ramara radio kening FM au nyak intok muyun. Abuli ka mayara frekuensi siam nga opora mapat titik tulo MHz am abuli ka po akaira mo mayara aplikasi RTM Klik. Am abuli po yo mayara portal radio RTM ra https nokta bertindi palang-palang radio.rtm.gov.my. Ampa kakak abuli ka po ang ito rabilin mo yun mayara WhatsApp mayara nombor loho sa siam limo balu siam o nom balu o nom balu. Ampa suku aku pia bilin orang antaka sinuai jeh kauran. DJ Monsoy Oroti, DJ Malasuto Jora keningauti. DJ bilin koson pasukuan imaimun kalsum agui jeh arita abida. Bilin kansayan ororeti am atan poyo tanau. Gama tanau Monsoy ayuk am bagino ayuk DJ am paring konangan am kansayan. Yau kan sayang dia nampai kuanangan nangitorah bilin ramo. Amon sayang saya. Pain kuanangan dia nangitorah bilin ramo. Amrayus takapo ang kini ora rimbai ina rimbai rilus di Rafael. Am sumunuhino rimbai intori lusidugai kalansanan karuomatuo.

baika pulisok wang am ambo, kuno po ina asalok ang kibala raman mo, hino pay no ang mayar kayahan mo. Aun po no tuotaka, itaka kuno yak lalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

Yo pa haka kapa yung kuwanang ramiyo ng kining ora mora radio kining FM o niya kintok mo yun. Ang pa yung kuwanangan po yo ng ito Ravilin Mayara WhatsApp May. Pahagaka Reino jam ka ruo limo ngopor kami ni tra mai nakasuku takan yora kapaparan no kasal an rahu numuro tra oro hito aki asiao sino lai rahu ikawan soy nari ngomion intorakon sumunuh hito rangan intakan urangan angka raja DJ Aida ralom kasalula an rahu no melayo santai petang. Amrois takapo ang kiningo rarimbay paing kuanangan rimbay Rishari namut sapri. Ang paparin no rimbay interi Helda Robert na guatan. Amhiniak intorako au DJ Zaz salam Malaysia madani paing kuanangan.